innahum bunyanum marsus. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'tunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum.